0: you call yourself as a reverend. Now when I got to be in India, if you pass water,
1: yo, nana, wada roma, na omo hao ne se, emrandi ya sign, nenso, di amani ye huti se, obi ye lawyer niya, ye chi obi ye gay lesbian, koko, ye uti mejemu oko se, ube di amano, tisa o lawyer ni nonsu, uti ya omani mrauns, ye chi omani ye ye, afe ye ntimi en ho du gay ni lesbian for party, eno neshe sa amra dada ni mwe ni NDC ya ye free mo ena fei se obibe timi abasa ye diye ye kuo ye jini pafa hundiye right group tise Amnesty International ne sa group na ye kuo obi omo se ena ye se ye ha sa amra ni nina na sa adye neshe se emra dada ni mu na we diye NDC fwe ye free omo se sa adye we nema emra ni ye huwa kobi ya kuwa ntimi men gay ni lesbian se ne hono na eha omu ne mom ayesi ajia tum ne ha omu nana
0: Meno once the CIA, you know, yes, it will be SSOV police in Mua or Vetchum. Let's a walk, let's a police in Mutabo Wanwa or Vetchum. If you're not passing Brana, say the Abemana, the Abemana, I say, I didn't, yes, my people, the Kuwa, a drafty. Yenya se a na ade aboa ye ni bibri ye nyene nam sabe ayi to bi no bi koda to bi anko bi dem ba obi no bi koda wa plate se any sane ma no ye se en su so so oga na ha na ka wo do se ye afa mbra na nchim etu ba kwa koya ye so ma ko fa lawyer because ade bi wa o mka te ana an ana ye pass ye no lawyer, a brand, and a human right. Human, you don't call human rights and call with the king decision. You don't know the human rights by no. Because woman the bomb broke up to Iran. I could come to mom. Normally human rights. I'm a 15, 150 children.
1: Okay.
0: And the other day, many are in for the Mr. Nadaroma. 777 Predator. Woman person, woman, you see, come back here, Namiasi. Woman, you need to be ya. Woman, you see, he says, one sign. Not 77. And now we be to no compare so. Now, politics there, go be your money of the opposition, and you're the Fed. Who pay your co-famo and mobile for the opposition for me not to be. I'm talking mom, guess.
1: Na na wadaro ma mienu wasi wabreni ya dajia wanyadi ya maye ni msena wasuwa ya shipane so te kezbi ni breaking news unkadie wasi ube jim na uni ya bidin kumoka krenti ya wasi enewye
0: ayin sana mesumi kono mame cha kezbi ya tifu ni na metu wa mkache mubi bia bia bia bia bia bia
1: 5999 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0551 599 0 Reverend Emmanuel Kusi Ekwa Akodi Nkomo na ono soso yeti na no de seven penifo a asofo mo so mo ma no binim no emu ba ko no papa me mo Ahamra Kesbin TV so
2: yo meje mo so
1: ye jiri se nyame adom ho ye
2: o Awurade na adom boni bi enim
1: papa wada roma emra no a yasofo penifo ene ye nkramofo penifo na mo ano abinim wa se Ghana de Eya ade a ye kiri amamre ne amane akwa so esum Kristo sum ne esum akwa hudo mu nyina no ene nyame adom LGBTQ mra no yage atumadi betietia edi kan ho ni san etosum ye no dom kuma na ye NPP fo se de amamre ne ye hu no NDC fo ene aban ayi afrim ebi ti se de obi ko bo ho de road radio ni TV so a anka ube etia mra afe lawyer untimi ko twetwa nyi obi o court se o ye gay ye de ne ko court ko twetwa agi no sane ma no o mu kire mu a NDC fo ayi afrim papa eno so mo gi ni sey wadaruma
2: yo weda wa se na ma chia tie fo nyina nso yo edi kan de kan da wa se sta fe de ye has se enya mra nemum Nanso yadia a carba one is a bit a wee pay. It's an answer, the army cancer, a born or the moon away in the fool. Sadi, I have come once to me, yadia, a young couple, what you are dear. The toss of you, and they are money and no, nana no mkrabo fuwa kriso fuwa enyi ya mami ya nono ti debi ya mekase omampanyi se ne mami ne obane da yanki ya nguno ana ne papa ne obema ne shia yanki ya nguno enti saadi yewe ya diya ehu ay wase ye mamre ni mudo na ubiye mko kuwa no suwa bejina mgu tida mekane se sa otomo abuwa onse ngutani tu ya diye u na di ekwe di ya kwe di se aso asa akapu manu wanyo mu inti ya diya me sempe ni mfuwa se ye mre mra ehu na ubi kwa na kuwa no ni ya mbume se ubi betima kwe di unko mwa baby diya ni ya ntimi nka huwa sa uwa Echi yaka kra. Iti mesira uwi haa yeka wase mano. Ano wa dente amu roba. Because ubiya kwenye bi ema inyanko kwa mfushi aba wanso. No me aba wanso. Te gana be jine ye njine ye. Aya asma yeke ye. Enti mesira se. Oma mpenye ye anyade se. Akwe se ye kenti ma anye biya. Ye beka se. Debi. Unsu nyane fest. Na wanyi ni wundi se. Ebyane ya no ne ma bi jaso yechi amampani fo ampini minister se am kabi ewo mu no obi afa na si fo wenye politics enye mpp enye ppp nemum ayade e bom ahi ade ka ho ase eti mrani bi o ma ye fi mu nipa no akoya ye dan ye ko chucha age no ye se nko ho nipa ye mori ensu mu no ejaya ejana ya nkonso ye nenjan ti sanya enye yen kanche di pas enye na nye mamra ni nye mra na nye mra sa me makoya da ho uko uzi klonfone o jobet ma ba de ho no kuta tu ando ando no pantu o mekum o nkumi ansa abia na nye yen kanche di pas enye e te ba cho wa se de mra no bi mi so to ho ne de me ko joku si de me ka enye enye adi anya enye ayekokwa ayekokwa itintumetuntum na mmum yankan na mmum afade yesuro ni pabi ti yesuro ge company mfo na so mmum ya besia mmum ya mehu sa yampam na me ya besia ntia anyi ntum ye ntimi fa mra me ma na mmum si yesi ya gosi ya de ya ye mmum si yesi o mase na ya anyi ntum na ma so dwe mra de anya sa afa ye kwa se ye nko no gan ya de ye ho ye sika mpo anu mai ya te so good post esi dana na ye kwa ne za ya sadira baby ha kwa mpo no o mo timi taw on e ti e tu kai mai ni lebu ya sa so tim ba ni bi bia bu na so ji se give up why ain oh dia na kwi
1: babo ada roma ebi mo hu ni se once na se se gana ya timi agia tunko ade e fo ebi no yakoya nim e wo saade ne ho e na bi mo so hu ni se senkasa e fa no a NPP fwa sha siye e bo hun suje tiri nun kasa hafa na unsu ba yi she mua. Ankebe ma ye hua ya abrofunu wa hi ama e muanu wa seni ye wokeni. Inyadi fra abrofunu ho, Amerika, UK, Netherlands, baby ya kwa jiji hobi siye nyinano. Eye trumu trumu ya na omo diya abeldo omo maesika fonu nyinano trumu trumu na omo diye. E ni ya diya. Ntino omo huni se. Se da mi kebi musu huni se. Se nkasa hadi ya nu besi she mua. Ankebe ma ye hua bo abrofunu ma ye kobi siye ba wa hana omo mfi. Ntidi ya ye idiye. Ya hui hui asu kakra, ya kwa, ya honsha da mwa wanomu sana, na papa honsu uji nisei?
2: Yo, na lopita kaa sindi, wase siye tiye nipa, anasa suwe tiye nyankopongu. Nyankopongu yuche nipa, enye nipa mwa. Bae, wosu nome nkadu waduwe nipa basa ene basa. Winti nise, nome nkadu waduwe nipa basa ene basa de ya. Nwa dikipa ene libidas wade ya. Ya de, US if one day a mine of over one year, that's what the eye do. And don't you know, I have Breno. The entire Ghana, I have Bre, million we are sending your war resources, need the ABS, young Queen, and your boy, dear Martini Passo. What do you say? Obia Obama, who point me, Geno Adintra. Obia Mamu, two of Shawan Titano, a doom day, CCC, or near my mamma saying, or more 12, 15, or maybe you're in our school. To see that Papa Siho, yes, here, dear Teno. Zene si ene. Ila kwa sa ene. Titi kwele sina ya jitibi mtu. Yankano kwele cheni pali ya honto ye. Adi ene nye. Yako pa muwe tumu tumu mwa di ene. Ni enyi mtu muyefi ya hunko shengi ni yungu. Nase ye umasi ye nimi diye. Kwa hebo sebo sobo jo. Kwa hebo sebo sebo jo. Ese sebe siye mepe nti. Ni enti minya adi ye nye ye pekwa diya. Eri ye nye ye.
0: di ame kanono
3: okay
0: e ya ji o man no onti ase no nya mran fama ye na nye e ku ye ni mu ase sa Ghana Christian country ya di ahume wura we mu e ji sai mum ya di ahume wura mu wo abisie bi ya di mama ye nti ni ntimi nka no kura ne dia ana aba ne ka ji ase won fi en kwesi mu preko
3: okay papa mama na wase awie wo brani adaji a wanya e de amayen
2: meso da wase bebre
3: abusuafo ni pa yete ni nken eye so pani na no abini mu ye pa na Reverend Emmanuel Kusi adwosuma nhia no dine dwuma ono na wie wo ne ye nso abo enkomo ye hwese homa ye betoato ne ye saka ni nom kremofo mpanifo omo nso no omo hye ebo se no bedi enkomo wo saka no so nsaka omo a ye don beba na yato enkomo die ne so wo so adwen kire no meje e wo 0551599933 0551599933 0551599933 ya jemra no watum die ne nso ntokro de da ho se ne esifia ye bon tokru e bopono ene mpuma na bibi to ofa mu apie no saa na mra no ya gya tumu no empanifo bon tokru ato ho sa se ba ye timi afa mu apie saa tokru no hu ni se ne se se ye bo ana ne ni se ye bo meji wadwen kire no e wa ha ye de ne kire mu asante mu apa bato ompesua so na npp amyoku no e gya dem denden di ompesua no so ye di ka ka ho asem akire mu dada se wo duwa ne kire mu ho no mu nyamfo akwaku awu amprachum wono na ye mra shi dwani mprempren wo preso besa akobie mu na police station fa batu ono na se fata se baso ma police station bi hono mu a enkrata sem ne ade bi mu ko fa ne ade na nipo ba ko ne onumnyamfo amprachum e prepon so beso ogina na santima ba batu ompesu aso e tino so aba e ye owura Richard Asare dodo na abon mane se apekom na owura e de ekoso asantima pon okire mu a na sebe ompesu obde ne sa shebo ase e enti ono de chese do ha de ekoso no a emo ano enti o twene ho e de afri abatu anyame yadu mo kina e ba so asantima bon ho na de panifo ase wonko atumirika wonko na defense ntino rumnyafo akwaku amprotwini ne bobofo omotimi akọ enso osa akwano so na ene omo ne sentrofo hiai ema team ape company okasa de maku no eyo ru a Mr. Tofo sei ena o kire nsemu ani sentia omotwom ho de free abato ni mu sei no kire mu kire Kesbinfo
4: ya sanse abato nti na wonua bi hwere ne kra wonua bi moje hwe egu a yakopon obegu saada ache ye nu obi anko twetwe ene ye frem wa yasma ye kan se ye da so yan pp for na emu akansia na owa kwa kwa otu sapon eni so nya pekom na ekon ene ye jina ha aka a chire media for se sa akansie no ene apekom ni nko ofo nyina ya twen ho afrim eti omumo sire nya me ya aduma kwesi ada obi an omumo contest eti ma omumo ho kwa nko police station na omu ankasa enko so na obunye omu abon
3: Ebra owura tufu okasa wie no ena mpanimfo ni koma bi nso omo tai owura Richard Oforia pekoma kire no omo nso kire omo adwen ene yaudi omo die o NPP fo mpanimfo mo asantimampon ena fe ni mpesua hodo oso
5: sesia nkasa ne party ni na chantregen no areho areho e ni se ubeka se ezo je region na nkasa ubeka se leadership bia ni ho se party no anhye na omo nyensiesie na omo mfa ni akwa e gukwa gudia ene ye yebie yebeya somu die but won hwe ya mampon konsuensi ene anano ade a esi wo bekwai ade a esi wo achiase atim no ade a esi wo adanse ase kwa kati amon wechi tim konforsan won hwe ye dia na e bietime ere esi mampon
3: sam Yemfri asantimampo abato ompesua so ne yemfia ni nkyremo ewo emfimfi mantam ne se odua ni kyremo emfimfi mantam a enya asemkuma akra na asinof asedansame ene yekro nkra no ne se orua bia ohwe na wanya mfinhia be se duanan enkono na woni ne momonfo de subonto tu kwan ma kwanto ni mu ne beto obi ase mu ntum ye e ma ono nko ade ye huno besinne empanifo akyini de apenoa no a ye hunu na ene ne nanom ahemfo nadmo fo mpanifo apresifo ene bambo fo adwa kodru ho no mo so na no a won mo kwa so owura no msa betimi aka no na omodino aba konkon so na de ohobia no won mo atimi enso ayi ni tena mo hwe omo tv ni so no omo omo ni masudwade no gusu aye a omo hwe se omo msa beka owura no na omodino aba konkon so na asen dansame na semisiye ye kwa homa no so na ye sentro ni Shadrach ya won no akopie mo dwade ni wase na na se bia asem wasi no ode ho amane bo twa so kwame miamu ha twa semi suma me hello kwame
6: ya kwa chwe tu minka
3: ah me ton ka twa suma me
6: all right you me that say I am hope na ti e wo asenda sami
7: na afi dantami ewo.
3: Hello Kwame. Hello. Hello.
7: Hello.
3: Aha, to asuma me Kwame.
7: Yeah, afi dantami no ewo asen no menti mu vivi man. Na ni na ene se nipa yi omo na miensa na omo fi asen pra so e na omo ba fuom e wo dansame na dansame no be du honu a ye wo nsio bi e wo honu a ye frɛ ne se bobie fum na fum nu ye sukese e kokobɔ pram a e ye kodo ana se hyema e na e da so eno e na kye se kwafo e wo mpotem honu mu e na schoolfo a omo wo sa nsio na chi e ne nkronkron wo honu nyina no aya awomu yusu ena awomu di itcha insi unebe krum na nipa miensen awomu fi asen praso no wombe sen kwe fuom inti wamu uba no na chese nipa awo tri kudu ono eni hono mo ena mbabe tu nipa mjenubia awomu se kuyafosa awomu kwe fuma awomu uba no msa babeka insi unechi awomu nye ubia awomu di ni ebitra inti abranche bako ewo eno ono ono ye senye ono adi ni humbe bafore na woni mkudu ono ka inti no wamu ntine mna wamfa wamu incha wano suka kuyafuwe hon enti wamu tina kudu ni muano ekodu enfi mfim baby no na chese inipa num a wamu wa kudu ni munu emuwa ye du ena washa kudu wano suwa ya kituwe bi enti na chese upia impia opadele mpade ena chese yese woso osu kakla eno wana abranti seba kuo wumi huni se no dewe adieno ayeno anfe ya prevenche mbeti mwesi intinu wano wano tu ni huwa pinsio ni mu na we dare na we cha eni se watu ni huwa ena kwa che inipa na ya kaya na wamo ti kuduo ni munu muntum ye ema wamo ni nano kugu insio ni munu na bari waba kwa uwe ni mfi na beye mfi nshia du mkron kwa edionu wano so eka humbi inti insio ni eche wamo wamo muni me dare ya kakra ni die wamo eti ni e dare ya mamfobia na mwa hono esu so su so wamo mwa na wamo muni me dare ya ni insio ni tumitre wamo ase eko enimu a kobe eti seko insin bako anza ne kuyafo ni bi huse dabi dewe a nye ma eki kako na nfe ya na omu kobo pra ni mua enye nipa ni nina abe timye uti omu dimika ene omu si insio nenim eko kubudu ya kesi ebe ditu msene beya nipa no edru honu mua wamu betimi asoso du ya ni muna wamu etimi etra eno eno omu ye ni sama nipa na idie wamu timi eji wamu enkwa na nipa bako awoka ho ayefre ne se Isaac Backman awenya mfichi aduanan enkro no de kwa chi fiti nanu ya wada ebe pime ne memia me eguso ayeka sei anya de awom etimi ehunu na nananom eguso awom wi apaye esre esese ensio nu ebi abon ibi na esi ene odi no asie de a ene omomwa na wotimi enyimra enru awom koso ene eye nadmu fom penifo apostifo nyinanu it's me a buyer one more a buy and so no I'm quite good see aga and I'm so much as I did to me say and I want more a suspend here and men I don't pay one more bet now so now quite a bit and go for a try hard more a shiana and yes I'm kitwa I come for a one put them hanging now hi omo and your mama behind them and yet one more pie could see I don't move green sir you know I'm so one more a country I have said in soon between our boy now we're in a bar now wamu akwa akofa konfobia wanonu evi mpotemu hawa mwese wabini yye ito uzususe enonu bitumi abwa ama wamu itumi efunu niti kwache wamu kusua wamu efusha openia wenye mfishia edu ya nae enkrono
3: Kwame meja uha na onsu wadi wedi ya chile kakra nyame ya adumna muhunua na wame ya swati na ye kasi ye diye ni mono ye diya shim ame bifu ya funi na anso ehuni ye koso wa sin dansame ho bredi kania suwa ye huni se efu ubini ya nase ebi esi wampate mho pen
7: kwa che ebi esi pen weka mwa afimu enipabe ye miensa ena shema ebutu ewo eye insiyo nusua enami so ema enipa miyenua wamu wumu wamu dikani ashro wamu kwa dada afi etwa mu ebi esi ye na ni nyinaa ne se wo mu chirimu akodo na eda ade ne eda nsio ni so no kwa che nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany atwetwa mi se da bi sakuduo we ne da so ade bia no ekọ na akomuntum na enipa ye hwehwe wo mu a ye behu wo mu no na enipa ewuwom e na we asanso ba besi biem nti omu de bufu atwetwa mi ena umu akwako hai bakubi edi ababe tu si si ya wamu egusua wamu sunti ebi ya si penyi so bisa
3: ok kwa mamene wasi ewe wabra wanyadi ama yin Abusia fo ensentro ni Kwame Shadrack ena yate ne kan fifi mantem asendan same na semi friday ba ye free ho ne de ne a kire mo enso e won semfro mu a wo mu aga na hanyame odom amomunim die ensa no djuma makasa ye mpabo wo Ghana ha Ghana Leather and Footwear Manufacturers Association for penny for bo afu ye pa na watwumi aka de a kire mo no mu so aye omu kire mu se de ekoso no wonom djune ho omu ti ase a enye ye ene sene a omu djuma omu ye somo de leather papa ba ye mpabo ade ama ye slippers sandals ni shoe kambu papa no China phobia ya Ghana phobia ta omokire enso kra raba mpaboa ne mpaboa hunu bi asebe ehye wo a enche de ba omose wonum edwa no so e wo Ghana ha ne sasu nto mbesra ban asyomo ne hwe edwa die hu nsem so afia so ehwe nguma sua hu nsem so ene asyomo hwe sika sem so so munyina anka mo mu na omomra emebuo mu na omodwuma omoye no egu kane na nka ba sentiment ma mpaboa dweso de ene ha asoja fo mpaboa aprosi fo mpaboa immigration ha na ne ye ne nyina ne nyina eto otwa ya dodo no omokra di famo ne ene mi ahodo ne ba enso enye papa we na pani kwankyerefo no eno da koya no owura Gilbert akwati ntimi no ne momfo ne sentrofo hiae omo de atodwa so mbesrempo ebeyempo aga na banhye sesuku ahodo senior school ahodo mpabo ankwada no mpabo mbesye no kefa contract jin mo ne nyina beboa amomo dwo mo ye ne aban ne sori no so behwe amama branya adwuma ye no omakasa nso ebie omo de a ebeka obia ma adwuma semo adors ye ntie owura Gilbert nsem no ebi ebi
8: Yeye kachira apen yina ane se Yenyuma yeye nwama wengi Yempabuwa yeye Yenyema yekra Nibuwa yetli Onu bim esu wanswa Yenyema Ayetono yeje unu Onu ma omu nse mfata Eni se omu tina yeje munu Omu titi yeje mu Eji egene fi yense mu Eye China niyema ebanu Ema yema amenumu yare Essayani Ekuyani Nenso Abain Enkanshe mfao Ya ye diyama ye nyuma eku Mene wukase sisi ya Se mudi ya chi Ema yekwe ye jema Mube wuse Kumase Aye li champa guwefunu mano Edi apinisiye
3: Eni ya ti ye ye ye ura Gilbert akwesi intim ena wobo sujo trese omo juma nu guntu abanywe na wanya wono emwa we simi kwache nyankupo nshira ye pa midin ede kwache ey unso de kwache minisa kwache fuwe gana hani ye na ipu unso abe kwa ya ye ten upa pefri hini ana kana mi unhuni ye Ose kwa achi mehwe oyie pa nyame nhira ose ubo kesbi ubo adwuma kesbi nyakopon nhira oyepo ose NPP ni NDC omomwa yekra yo nti ho ana beboa yeda ase pa we si good afternoon kwa achi ade fa in fact ubo adwuma ye pa koso ana bo adwuma me din de boachi yadom na I'm a blind man ewo Bremen New York oh okay we any friend okay nyakopon enhira yeda ase pa yenua boachi yadom enso so de ode aban we si kwa achi good afternoon me din de DJ Obonkwan from Aputuoja Oyoko ose ye biatum dindin di ayeti o kasie no enso ewa biba sport yo yeda ase pa se mo so biatum ho we si midi e de udi di se ose jafta me hwe odi friend friend se wia ose ade nti ena dom kuma no mo se ye yi mbra ni bia frim mo bre so mo ntimi am pass na ban ya ba na obe pass ya ose ye yi mbra ni bia frim ya ojima ni e ke sinti ose kwa chi me hwe oyi pa na me kura mate se nyame adom next week game for no be part o kuma se ya eti bambo fo no mo ni mri yi pa ni se de de e ya de a ade no aye hu enso e wo oman emo e ko ya pages wo ko ka chire no mame na egum dindindin ose Ghana yankase nyakopon amaya niema hodo ebetimi di aboye ho bra ebi eye nua timba ne gold diamond eye manso ho ofe enti ofata wiya di sika kire ofata wiya ka kire di fradam so ena ode eba ofa ye da sepa enti mamonyofo no enko bunko tojo abrofo no midin de ohene ba Michael Boatin sa akode okay ose nidin de Michael Boatin sa akode ose kwache mekase free nsuta bunko su ose bwa hwesenka jeje na ema mpeni ogana sa abre enko bibetimi abegina ose LGBTQ sem urade abuo bia ka wo pa medasi we simidin e de PP ose okay Okay, o dear no. O message ni saa bra biem na man hyeda ntia sie yi. Aha, saa kɔ na fa bra biem na mentia sie yi. Aha. We say agya kwaachi, good afternoon. Me gidi sɛ nyame adom ho ye na South Africa for mo hwe yi pa Greater Lesotho Jifrijo so na ode aba. We say me di ade agya pon Benjamin me di frim fence sɛ we say minority for mo kasa dodo. Mo kasa pa. Ya jimre ya tumu kama kama afena mwusu mtu wa mwiri di Benji infensi sewia ose kwa ache watadi nuefe pa midasi pa ose dom kumano mwuma breso mwa timi ansana mahama abano wabe sanya ise diye ndede nibi mwunya ekanye nye itiye kura Benji insusu di ose good afternoon kwa ache minimsa oba gana hado mwa oye nsentro furo mwa jidino mwuya adie bako pa na nyankupo nshirao na parliament suye do mwa so mwetimi ya jimre anu watumu na bibi ya sube kama pa odi frihine bae brand nat photography una de ba yo hu okay mate ya da se pa we su so ese de wo de oye voice note de meda bo we si good afternoon kwache hey me pa cho wo message ni de wadodo ye bonu ntintia bonu tofua summarize it. Good afternoon, hene ba kwa chia dia phone number kwa sia jemense ni asechrewa efija asinam de free boss nyakupo nhira wo ye pa na ose ose da bia meka se NDC omo ma menyokuo no omo mpega na fo yie die kra eye ne nwanwa pa se NDC fo mpega na fo yie die enso so ewo ho okay abusuafo ye hwe na ye dia mono ne nsem no enso dia toa so dia ma ya pages ma mentonka na ye hu dia ye ko enso so ewo sa kwa no eso ma menka message me enfri ho na ye nwura mu enso amono no se hello minua me di sketches me show the free ejoso o se kwa che obo adwuma ye pa na e wo se ye shaase na ye chirechire nuanom e manom se omutire ne enwi no omo she omutim bebre no afri india memo e na e di eba yo enuanom so e da se pa abusua ye dan e ho aba na amono ne nsem en sa kan so ye de ato am so
9: Ile Jatabiribo Jatabiribo Ile Jatabiribo Jatabiribo Ile
3: Abusuafo ya sham no ne nsem no ase de free Romania man no emo na enra ne beto dwa so odwo ne kirem Romania man ni mu a Russia ni Ukraine fo ntokwa na ekoso no Russia fo se omo sa ne paaye ana omo hyeda omo atotopaye de free Russia ho ama atra Romania atra manhodo ama kwakopie mu ewo Romania atra Russia atra Ukraine akopie Romania wra ba ntokwa no monka ho ama koto fie mama prani pamie no we nam soma enra Romania mampeni ni koza dan e de atodwa sadia no a Russia fo ye no ohunu se ebu apaye entokɔ na omo pre enti Russia fo na msifo omo Romania no omo apam omo nyina de firo so omo pama ne bia entokɔ na omo ni Ukraine fo na nya ye Russia fo enka we ba ne sei ena mo de ntokɔ ye eba besue ye so asem kro ye mu no ena okɔ England memo a UK so a UK man so fo pani owura eye Keir Starmer na no atum bi atwa kra ta ba bonten se na mo na Russia fo tu no eya de a etia ewia se ma hodo ma so no obi nya ntokɔ asaman no ko na no no nya eba ne sei trapo na ututu pae maneko toma hudu oso eti se wanom eye neto North Atlantic Treaty Organization kuono ya Romania kana tukuono huno die omo kadi achila Russia fuwa saadie no omae no omo se huni mpreno suwa enye neto kuoni nina abe kambu no omabe tuwashe Russia fuwa so na die waso omu yu omu biyano wanomo timi edi ya ye Russia fuwa fe ye he mapu no seni ye bebi ya Russia da bebi ya Ukraine da eni bebi ya Romania da Russia fuwa timi tutu pae no adi free ho Russia ena mwohe ya pentini koko no Russia ni Belarus na ya koko koko no Russia fo ansana mwko Ukraine no omudo makudie kogu Belarus ena chile so mwye sede omu ni Belarus fo koye asoja fo antini tini sa omubwa no omuba Ukraine ena omudi rua Ukraine mti Ukraine suna ya yellow no ena ofri Ukraine na Ukraine asye ho Moldova ewo hansana Romania banti anu atopa eno Russia fo tu free bebi ya hoye koko no ene tra bebi ya hoye yellow no etra Moldova ebe tra Romania ya omu huni se yentokwa ena Russia fo prie etina omu etu saa anamono ye free huwa ni ya kwa Amerika mamu na enu Amerika mamu peni do na Trump apanfo eni Iran fo ni Israel fo mpeni fo shi ento kasi yodo amu ntemu no eno omu presa sumjubeba enu ransuwe biya omu kwa ya bibi pape biya mfri muama na usuma peni do na Trump so ande diya waka anu waka se straight of formu sepu kwa ini diye Iran phone timi sino afi Iran phone timi nyato pa e shia my nuclear weapon ni bie en afi uranium ye Friday ya to drone no ye de nuclear weapon no so Iran phone timi enye bi enti no de na small kan nyina se kopem se Iran phone begi sa de no atum no enya de America man pendu na Trump be home enso e wokwan bia enso eso ye da so agina America man ni mo na en ran kra ba ni sa America fo aso jafo e de wiem drone akoh interview ye o mo atotopa de abeto kodo bi so a na eno so na mposo na e ba America omusu se enubone ena ewo mu na omoto ye ne kum nipa miensa ya na omoti sa kuduo ni monti weka ho a enipa bebro a ha no 200 ena free bears abosu miensa ni no America fo ato omusu tuo ni topa ya kum omu a enubone ye free Venezuela Mexico ena fe Colombia eba na omode fa poso na eba ti America fo nso ni abre so omobom pempe opono so a omusu kuduo bi na so ba kuduo na se enubone ne wo mu a na omato topa ya bom na omase no ena mohwe omuti bi ni so na enra ena omato topa ya enso dia bo sa kuduo ni mu ye kwa Congo mani mu na Ebola yare no ye ka se nipa a ha no bene besa du no eno manya yade ni bie eno suma amansa kuba tan panipa ono so UN pani odan de ni achimo Congo mani mu a enra okoye de ekoso no ni amansa kuba tan kraba tara pomide hu nsem so World Health Organization akabo mu hu kwan pam betimi afa so na Ebola yetimi atu ase ye ka se Congo mani no ehwa na yade ni hyase aye nipa ahenu ene adu no 220 ama apem nipa 220 no ene awu nemu ma chiri nipa apem ni akire ukọ Uganda nso a ese akire nipa enson ena South Sudan so nipa mienu ene anya bia sabre omani abere ye se yade ni ntiate se na eno nso entre ema amahodo so ebiemu ye kọ South Africa mani mu na enra ena South Africa so afọ he bambo ho nsem so ni din e de anji mosheke ode atuja brans enchrofo busan se omabru ni South Africa fo na hyese nyame ya moa busumi ebesimi 30th June dompibone yechere kese ene beba soa sabre ndi ebedu hono na wa wo ye hohuo ufri Ghana Uganda Kenya hwa hwa nada so hono moa ene omone ode sabre no wo ye soa fo he bambo ho nsem so defense minister wo dia soja fo beba na wa wo bo ban ana maami si dabi onfa soja fo bi ampio prosifo ana be san se omo ho right omo ho akonya se omo ye yechere dompim enso di ti oman fo nti nyahu said ya man wi ase ni amanfo nti bibia boni bi ansi nti onfa so jafo e mama me kasa wi e no e na okọ shop ahodo mu a e no sia sa Ghana fo ne Nigeria ne ma ahodo fo dia no en kra na mo hwe mu TV so no mama me kasa wi e no ano e na shop ba ko moton electrical wires blender right kukane san chance ni ade no South Africa fo na ko bu oni e no ma bo wo ho no mo sa ne ma na akere se nya se nkuma hu sa ade no e bibia ansi ya yeso ma sane ma na firo no ma anya se nkuma wenso eye na dai ene ye 30th May ye ena dompibo ne ye chine bi o mate agu montin so ye hwede to aso no eti ne video ne ye ne o ma sa te agu montin so enkro to abi ti se Durban Blue Fountain ena escort e ho nyina mugu so a o mo ye ye chire ne de ri chire o manfo de ho wa ya ba o se nyame adom a 30th ndi obi antimi hwe na oma mejina omo enimo yakon France mani mo na France man pani owura Emmanuel Macron na hwe ema emra na omo ditia ana so omo de bo eye slaves ana se nkwasom ho bra no ese omo yi ni nyina de afiro no mo a enkra ban se emra no mo ye na fiap ma hansia edio watwe enum 1685 omo hina no wote so ye King Louis the 14th eno mo ye samra wa bra na enkwasom ejina mo pa no emra no bi eni se wo wa akwa koto akwa no oyo dia kopim se ono ankasa be wo de opo bi otimi de ye no obetimi ni da asori a opena wo se okọ afi wo ye wade se babia be so okọ bia betim di na kan ho akọ e na wo ye bibi na abu no ana oku na emra bi ankyekyere wo sa emra yi e na se France man pani owura Emmanuel Macron oba abeyi samra de fro ne so okọ France man ni mu a slave trade an kasa omo yi firi ho abolish omo ba abolish na 1848 ne so na sa emra yi e da so hye ono mu a ene the black code omo yi samra no a enra man pani Emmanuel Macron dodo ono anso e bo na ba so e wo ye kọ China man ni mu China man anim di fo be se miensa wo do mo ni kirem e wo space ene omo bedru enra na omo ye miensa mo kọ di bosu menso na enhwe mu omo ye se nyame adom abosome so se ne aka no mpo so mo ko abosome so ekwa se ne abosome no so sitie no motimi tu kwan ekwa so na omotimi ko bo omosisi wo so na enra enhwemu omoye o space no enra no motimi beduru ya sabre nimdifo so akoshi omo a ehu amane bone de so musu ye no omo e de bro manfo afi ye ko Canada man mo owura bi sabre omo sa aka no ya ogina court de mo ye di na se ne din e de Kenneth Law de wa ye nyina ne se na o ye adwuma e wo restaurant na akọ social media so a ye wo site ahodo ase bia depression chew ana bibi ha na se unya futuo be wo sa kwane so a ukwa na nipa ne ndifo atufo ne so okowura ho bia obi a wa depressed obeba opel futuo no no acho se wi ase kra anye de bra mi wa wudru ho me de be ma na wa je onko influence na bibia to atwa enti poison a waton de amamfo no nya se nkuma ukọ yu kemem ho nko ni pa okomo ye duoson kuno 79 e na de poison akumo mo e na fe package so ye ton ma amamfo nko a 1200 packages asabro jina court demo e wo UK memo a e bono a onbetudi na kwashia fi asen fi shia besen kuno enso eni echire ko wie kase ne wo India memo India for our fashion kase bia nyame adomo afibia no mebusun ne ya na wonom e shia fi die no so aduro na omukro ba kwa ndi e de kalayana kata e ho no mko ye ne se okwa na enwi egu tri so no wako enwi ni nyina de ego mu hu ni se se onwi ni gu a na chese oboni bia wo ye anasa homa so bia wo so ni suban bia wo da na die no onye enwi ni gu a fufuro bifie na se waye nipa wo fro kra na saa kro ho no mo no e no mako yi sa nwi nu an kreba ni se fridge e mebusumi e wo mi ye di na di kan e di besi enwura ndi eto so di no nkro no enipa opepepe ba ko ni a chiripo opepia ha no 1.2 million e no mo ba ye a o ma be yi o mu tri nwi ni nyina di agu a o mpe se fu ana fifia no ma ya bodi e wo fro na o mo bosom ba ko di e di Lord Srivansa wo no e na biribi atwa ma me bi an di e di Nila Dovi no yo hima ana wo pray with trim to pray no ana doctor for here no omo yi ni tri hu nyina ana omo di kogu sabo som Lord Srivansa no anymore na o chance en kran se o ye ma me na pade de ma ne firi ho no ana omo di aye afasha afibi omo hye sa afa ye baba fo apim ene oha ani adwuno 1150 babes ena enra omkogu ho no mo na enya senkuma na omunya saa enwunu so a na omo de koma bosunye na bosuno mo ye amamane na amane wi a na omo de abadwa manso na omo ahyehye omatoto ne kama kama na afi mo de abadwa manso abeton a wei ene de free india man ni mo ba wonom so afa hyekese wonom ahye ho fa enso yemfa kase ni nsi na yemfa birthday wish ya enso emfa emma busuafo happy birthday emfa enko emma princess nyankopon hira no nton kwanem na oma nkwatenten yeda busuafo nyina se busua eha na awia yi oma mni amado so nsem second breaking news no yedi ac me din de ohene nana kwache adf poji ne bua me e won se no semfo pani ofa kofia pmc for sound for yeda mu nyina mo so mo sabre me sorry me nua nana from poziga e so mo nkra no de ziga stake no enso ato aso yeda mu nyina se e ma mo anti a adeshi
10: Ile Jatabiribo Jatabiribo Ile Jatabiribo Jatabiribo Ile Jatabiribo Jatabiribo Ile Jatabiribo Jatabiribo Ile
11: We'll be right back. We'll be right back. Gotta pay some bills.
12: Yeah, yeah!
13: Alibado!
12: Alibado!
13: Hey, MTN FA Cavana!
12: Hey.
13: The moment we've all been waiting for.
12: The climax of Ghana Football 2025-2026 season
13: is here!
12: Hey, no, MTN FA Cup Finals.
13: Obey your butubu today.
12: Nations FC
13: and the Dreams FC.
12: Hey.
13: Are you live? Our UG Sports.

na safa chi no na omo ye akonde edema UK army no na omo ye akonde ti akonde na UK army no omo de kontokwa no na eye safa chi omo ti Arsenal no omo anana ye sa ye akonde no edema UK army no enunti na ye from the Gunners no the Gunners enti baby a Arsenal munya the Gunners no edin no e ho no mko fa free omo mo ti tim no omo ye akonde ye edema UK army no e no no mko nye edin the Gunners no enti Arsenal omo ba ko sene maka cho no PSG yet in 1970 the PSG there nansen ya